0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sinasabi ko na nga ba?
7: Tangkad mo na pala! Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
6: Sinasabi ko na nga ba?
7: Tangkad mo na pala! Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-frown!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad!

Magandang gabi, ako si Dexter. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Night. Para sa ating Politico Headlines, Senator Win Gatchalian, kinilala na bilang bagong acting Senate President. Senator Alan Peter Cayetano, bumuelta. Flood Control Investigation ng Blue Ribbon Committee, bubuksan na ulit sa Lunes.

0: PDP laban, bumuelta sa nangyaring palitan ng liderato sa Senado. Spokesperson Attorney Topacio tinawag itong pagbabaluktot ng batas. House Prosecution Panel nais buksan ang bank accounts ni na Vice President Sara sa impeachment trial. 5 hanggang 7 witnesses posible raw ipresenta para ipaliwanag ang umano'y unexplained wealth. At expelled Congressman Kiko Barzaga, may balak nga bang tumakbo muli? Cayetano out, Gatchalianin. Kinilala na ng bagong mayorya si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President matapos ang ilang araw na no-show ng Cayetano Block. Narito ang political update ni Hannity.
1: Tanggal na si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Base yan sa mga nangyari sa sesyon ngayong hapon kung saan tuluyan na ngang nagkaroon ng bagong Senate Majority matapos sumama si Senator Cheese Escudero na humantong sa bagong pag-oorganisa ng Senado bilang institusyon. Rinig na rinig sa plenaryo ang hiyawan nang lumitaw si Escudero na naging dahilan para ideklara ang quorum at magsesyon ngayong hapon. Unang pagkakataon na magkasesyon ngayong linggo dahil hindi sumulpot o no-show ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano mula Lunes.
2: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
1: Agarang nagmosyon para ihalal si Senator Win Gatchalian bilang pangalawang pangulo o Senate President pro tempore ng Senado. Ibig sabihin, siya rin ang panibagong acting Senate President.
3: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: Is there any objection?
4: Seconded.
2: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues.
1: Idinaklara na rin agad ang bagong committee chairmanships. Isa sa mga kontrobersyal na komite na Senate Blue Ribbon Committee ay nailipat na mula kay Senator Pia Cayetano papunta kay Senator Erwin Tulfo. Uupo naman ulit bilang Rules Committee Chair si Senator Mig Zubiri habang balik sa kilalang opposition na sina Senators Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Rizo Ontiveros ang mga komiteng Agriculture, Basic Education at Health and Demography. Paglilinaw ni Gatchalian, ang quorum na 12 ay base sa majority of 22 ay sa kwenko na nagsasabing ang absolute majority na 12 out of 23 members can constitute a majority para sa quorum o 1/2 + 1. Ang 12 na quorum ay batay sa bilang na 22 dahil yan ang bilang ng mga senador sa ngayon. Una na kasing sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos ang warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder, habang on the run pa rin si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant kaugnay ng kampanya kontra droga.
2: We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances.
1: Pagdating sa Senate Presidency, nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng majority of all members of the Senate o 24 senators, kaya't kakailanganin pa ng 13 votes. At dahil 12 pa lang ang mayorya, hindi sila nag-elect ng bagong Senate President. Ibig sabihin, hiwalay ang usapang Senate President election sa nangyaring reorganization sa Senado. Ayon kay Senator Ping Lacson, hindi na SP si Cayetano dahil sa idineklarang bakanteng posisyon. Pero para kay Cayetano, siya pa rin ang SP dahil illegal coup d'etat umano ang nangyari sa sesyon. Suportado niya ang mga komiteng nagkakasa ng imbestigasyon, kabilang ang Blue Ribbon Committee na anya'y itutuloy ang pagdinig umano sa flood control scandal. Pero para sa bagong chair nitong si Senator Erwin Tulfo, illegal ang gagawin ng kampo ni Cayetano bukas, June 4, kung gagawa pa rin sila ng hiwalay na pagdinig. Para sa Politico Nightly, Hannity, Billionaire News Channel.
0: Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President at illegal daw ang nangyaring kudeta ngayong araw. Ni Cayetano, nagkaroon ng Senedia adjournment sa Senado, kaya hindi raw legitimate ang nangyaring palit liderato sa Senado. Pero, buwelta ni Senator Mig Zubiri, hindi basta-basta ang Senedia adjournment at kailangan muna nitong dumaan sa plenaryo. May tapang proseso raw itong dinaraanan at hindi dahil lang sa liham ng Senate President. Not taking sides, yan ang pinanindigan ni Senator Cheese Escudero matapos niya biglang magpakita sa plenaryo ngayong araw. Sa isang Facebook post, sinabi ng senador na hindi ito isang political contest at nanindigan lang daw siya para sa Senado. Tila nakahadlang na raw kasi sa constitutional duties ng mga senador ang nangyayaring impasse dahil sa political divisions. Paninindigan pa ni Escudero, hindi ito usaping politika at wala raw siyang iniiwan o sinasamahang grupo sa kanyang naging desisyon. Tuloy ang flood control investigation ng Blue Ribbon Committee at sa pagkakataong ito, pamumunuan ng bagong committee chairman na si Senator Erwin Tulfo. Ano nga ba ang mga dapat nating asahan? Alamin sa ating Politico Update. Nanindigan ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo na sa Lunes na ang flood control scandal hearing. Sa kabila ito ng paggigiit ng bagong minority bloc ngayon na itutuloy nila ngayong Huwebes ang pagdinig batay sa unang schedule ng dating Blue Ribbon Chairperson na si Senator Pia Cayetano.
4: Hindi na po sila ang majority. Kami na po ngayon ang majority. Sila po ay nabibilang sa minority. Pangalawa, kinikilala po ng executive department ang new majority sa pamumuno po ni Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore. Kinikilala po ng Congress ang new Senate majority under Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore, as acting president. Iyon po yung kinikilala.
0: Bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may direktiba na raw sa bagong sergeant at arms para sa mga papapasukin at hindi papapasukin sa Senado ngayong Huwebes.
4: Yung mga invitations, kasi bago ka makapasok sa Senate, ipakita mo po yung invitations, canceled na po yun eh. Binigyan na po ng listahan ang aming USAA, ang aming pong security, na canceled na po yun. At Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon.
0: Paliwanag ni Tulfo na tumatayo ring tagapagsalita ng bagong mayorya ngayon, mangangailangan siya ng sapat na oras para makapaghanda sa mga komunikasyong kinakailangan. Sinabi rin niyang lahat na ng mga senador ay automatic ng miyembro ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno.
4: I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, They are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na ika nga may hocus pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
0: Pagtitiyak pa niya, wala siyang pagtatakpan sa investigasyon ng flood control scandal. Welcome para kay Pangulong Bongbong Marcos, ang pagiging acting Senate President ni Senator Win Gatchalian ngayong araw. Napipilay na raw kasi ang serbisyo ng gobyerno dahil sa gulo sa Senado. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
5: Suportado ng Malacañang ang palit liderato sa Senado ngayong hapon dahil naaayon daw ito sa batas.
6: Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Kinikilala niya ng palasyo ang bagong mayorya at si Acting Senate President Win Gatchalian. Pero hindi pa nagkukomento ang Malacañang sa impormasyong nakalat ng BNC na pumunta umano si Senator Cheese Escudero sa palasyo bago tumungo at mag-show up sa plenaryo ngayong hapon. Dahilan para mapalitan ang majority block ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, ang Pangulo, pailing-iling na sinagot ang tanong sa pangalawang magkasunod na canceled session sa Senado bunsod ng pag-iit ng alyansa ni Senator Alan Cayetano sa anyay laban nila para sa independence ng mataas na kapulungan.
7: Get back to work. get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been with.

0: witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation in government.
1: Sa katatapos lang kasi ng uplift meeting ng gabinete, marami raw kailangan trabahuhin ang legislatura. Dalawa rito ay ang posibleng pag-amyenda sa ilang mga batas at ang supplemental budget na anya'y kailangan ng bansa sa gitna ng energy emergency sa Pilipinas. Kaya kung mananatili sa bahay at magbabakasyon lang ang mga senador, paano raw ang serbisyo publiko? Nagtatrabaho rin daw ang executive at judiciary, kaya tanong ng Pangulo, bakit nagdesisyon na lang ang Senado na tumigil sa pagtatrabaho?
0: That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. It's a very, very sad situation.
1: Dagdag ni PBBM sa kanyang karanasan bilang kongresista at senador, may sinusunod na rules bago mag-cancela ng sesyon ng Senado. Ito rin ang sentimiento ng minority bloc sa kanilang panawagan na magbitiw na sa pwesto si Senator Cayetano. Anila, nilabag ni Cayetano ang rules of the Senate dahil maaari lamang magpostpone ng sesyon pagkatapos konsultahin ng majority at minority leaders na hindi raw nangyari sa dalawang magkasunod na cancelled sessions. Dagdag ni PBBM, hindi rin daw sapat na rason ang samahan ng kapwa senador na pawang tumutukoy sa pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada nitong linggo. Ang House of Representatives, nagtatanong na rin daw kung nagbago na ba ang konstitusyon at ang rules ng Senado. It is a very, very sad situation to watch, ayon sa Presidente. Hindi raw mapapanindigan ng gobyerno ang responsibilidad nila sa mga tao kung walang lehislaturang kumikilos. Ano ang gagawin ng Pangulo? Sa ngayon, tinatantsa raw nila ang lahat ng pwedeng gawin. We're looking at the Constitution to remedy the situation, ani PBBM. Advice ng Pangulo, kailangang i-regulate ng mga senador ang kanilang mga sarili dahil sa ngayon, hindi nila nagagawa ang kanilang trabaho. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Para sa Partido Demokratiko ng Pilipinas, tila pagbabaluktot ng batas ang nangyaring kudeta sa Senado ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni PDP Laban spokesperson, Attorney Ferdinand Topacio, na pinipigilan umano ng bagong mayorya ang muling pagbubukas ng Blue Ribbon Committee investigation sa flood control scandal. Anya, natatarantaraw ang administrasyon para pagtakpan ang korupsyon sa pamahalaan. Kaya raw ginigipit at pinapakulong ang mga kasapi ng dating mayorya.
3: Takot na ang palasyo na maibunyag na maaring kasama sa pandarambong na iyon ang mga taga-Malacanang. Kaya naman pinapaandar na nila ang lahat ng mga puppet nila sa Department of Justice, Ombudsman at sa Senado pa man din upang gawin ang lahat upang pagtakpan ang usaping ito.
2: Matatandaang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder, habang under investigation naman si Senator Joel Villanueva kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ay, sa wakas, nagpinali na ang Senate Flix. Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya matapos ang nangyaring Senate coup ngayong araw. Ayon kay Sendanya, tapos na ang reign of darkness at dapat na raw mag-back to work ang mga senador. Sinabi naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na handa ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sino man ang nakaupong Senate President. Umaasa raw ang House Prosecution na matutuloy ang paglilitis sa mga inanunsyong schedule. Sa ating pagbabalik, bank accounts ni na VP Sara at asawang si Man Scarpio, plano umanong pabuksan ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Expelled Congressman Kiko Barsaga, may plano nga bang tumakbo uli? Tutok lang sa Politico Night.
4: MAGA World. Supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere.
5: The group tried to extort 300 million pesos from Romualdez.
4: Because the story doesn't pause when the work week ends.
6: Senator Robin Padilla advised Senator Bato de la Rosa to stay out of public sight.
4: From breaking developments to next week's talked about headlines.
7: De la Rosa is facing allegations of crimes against humanity before the ICC.
4: Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
2: Dahil sa nangyaring no-show scenario sa Senado, napapaisip ang ilang House Prosecutor kung posible bang ito'y mangyayari sa impeachment trial ni VP Sara. Tingin din nila, ombudsman na dapat ang mag-imbestiga sa flood control scandal. Narito ang politico update ni Isaiah ni Referentes ng Abante.
8: House Prosecution Team is committed to finish this up to the end.
9: Ano man ang mangyari, hindi raw mag-walk out ang House Prosecution Team sa oras na gumulong na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Malayo na raw kasi ang kanilang paghahanda at hindi nila ito sasayangin. Nire-respeto rin daw nila ang konstitusyon sa pagtupad ng kanilang mandato. Kaya naman, may panawagan sila sa mga senador.
8: Kung ikaw po ay senator judge at naniniwala po tayo, naniniwala po sila na, ng isang sitting senator judge na respetado ang impeachment court, bibigyan po niya ng pansin ito by attending physically.
9: Ayon sa House Prosecution, inihahanda na nila ang kanilang sagot sa response ni Vice President Sara Duterte.
10: Sa July 6, sinasaang magsisimula ng proper trial para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero inamin ng House Prosecutor na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nakatatanggap ng imbitasyon mula sa Senado.
11: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Nais buksan ng House Prosecution Panel ang bank accounts na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio oras na magsimula ang impeachment trial. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, 5 to 7 witnesses daw ang ipipresenta nila para ipaliwanag ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara.
12: At the moment po, may binagito po si Lead Prosecutor Jervel Luis to na around 25 yung pong tinitignan na witness list. But as far as yung unexplained wealth article which I lead, maybe around 5 to 7 po yung witnesses that we are considering for that particular article.
2: Matatanda ang unang pinakita sa publiko ang findings ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng flagged and suspicious transactions ni VP Sara sa House Justice Committee. Dito ay pinisinta ang umano'y unexplained wealth ng bise at ang umano'y mga irregularidad sa kanyang salen. May panibagong kasong isasampang gobyerno bukas laban sa mga umano'y sangkot sa flood control scandal. Kasama riyan ang isang umano'y big fish na hindi muna pinangalanan. Narito ang politiko update ni Mike Carazon.
13: Parami ng parami ang mga nakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At madaragdagan pa raw ito ayon kay DPWH Secretary Vince Dison. Inihanda na anya ang reklamong isasampa sa Office of the Ombudsman at sa Malolos Regional Trial Court. Hindi niya muna pinangalanan pero sinabi ni Dison na ilang personalidad sa Bulacan ang kakasuhan kasama ang isang tinatawag niyang Big Fish.
14: Ngayon na nakikita na natin itong mga nakakasuhan at nakukulong. Tingin ko, importanteng malaman ng lahat ng mga taga-gobyerno na kapag ang pera ng kababayan natin hindi ninanakaw at ginagagayos talaga sa tama, merong kagad magandang epektong nakikita.
13: Binalikan ni Dison ngayong araw ang palpak na pumping station ng mga Diskaya sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa unang pagbisita ni Dison sa Matalahib Creek Pumping Station, napag-alamang nagdudulot pa ito ng mas matinding pagbaha. Kaya ito pinatibag, sinimula ng dredging at kumonsulta sa LGU para sa mas epektibong solusyon.
14: Simula nung tinayo ng mga Diskaya to,

0: eh, nakita natin na tama ang Quezon City. No? At kung makikinig lang yung national government at magko-coordinate sa local government at makikinig din sa mga eksperto, merong epektong magandang nangyayari.
1: Itong mga tinatawag na nature-based solutions, allowing gravity to just allow the flow of the water under, tapos parang imbakan siya ng tubig para hindi siya maka-apekto sa mga tao. This is really what is contained in the plan. Together, of course, with drainage upgrading.
2: Ayon sa residente, naramdaman na nila ang improvement sa ilog.
3: Hindi na kagaya dati na kunting ulan lang baha na. Hindi na kagaya dati.
2: Kasabay ng pagpasok ng tag-ulan, iniutos ni PBBM sa DPWH na tiyaking mabilis ang paghupa ng baha sa low-lying and flood-prone areas sa buong bansa. May Carason, Bilyonaryo News Channel.
4: Fresh from expulsion, pero nakalinya na raw ang planong pagtakbo muli ni dating Cavite Congressman Kiko Barsaga sa 2028 elections. Under Duterte slate kaya siya matapos magpahayag ng suporta si VP Sara. Narito ang exclusive political update ni Isaiah Mirapuentes ng Abad.
5: Matapos mapatalsik sa Kamara, saan na nga ba mapupunta si former Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa eksklusibong panayam ng Bilyonaryo News Channel? Nagpahapyaw sa ilang plano niya ang dating Congress miyaw.
6: Do you have any plans na bumalik dito sa Congress?
7: Kung matutuloy ang election sa 2028, pero hindi pa sure yun eh. Kung matutuloy ang election sa 2028, then I definitely plan to come back here or maybe to come back into public service if I do not enjoy private life.
5: Kung hindi man daw makabalik sa Kongreso, inilahad ni Barsaga ang posibleng karera na kanyang tatahakin. Tila bukas siya sa pagiging gobernador ng Cavite o kaya naman sa pag-aartista.
8: Well, kung papayagan nila ako, if anyone wants me, just for fun, improve my acting skills kasi ngayon medyo ano pa ako sa media, especially pag ganito kadami yung mga cameras.
5: Sa the spokes ng the Bilyonaryo News Channel, pinayuhan ni Caloocan Congressman Edgar Irise si Barsaga na hamunin ang kanyang expulsion sa Korte Suprema.
9: Meron naman talagang mayroong disorderly conduct si Kiko, pero tingin ko hindi commensurate yung expulsion. Dalawang beses na nga siyang na-suspend for a similar act. Palagay ko hindi dapat expulsion kasi hindi ano lang dapat? si Kiko ang pinaparusahan mo dito. Ang pinaparusahan mo dito yung 1 million constituency.
10: Yes,
9: hindi lang voters, wala yung constituency ng Dasmariñas, Cavite.
5: Nagpaabot naman ang suporta si VP Sara kay Barsaga. Sa isang open letter, pinuri ng bise ang dating kongresista dahil saan niya ipagpili nitong manindigan sa kanyang mga paniniwala at hindi sumunod sa nakasanayan ng sistema. Mensahe pa niya kay Barsaga, "Being different is okay. Walking alone is okay too." Napatalsik si Barsaga sa Kamara sa botong 265 yes, 14 no at 8 abstain.
11: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Naghahanda na ang COMELEC para sa special elections. Para sa papalit kay expelled Congress Miao, Kiko Barsaga. At ayon sa poll body, pwede pang sumali ang dating kongresista. Ano naman kaya ang sagot ni Barsaga? Yan ang Politico Update ni Ched Gatchalian.
12: Hipit man sa budget at panahon, obligado raw ang Commission on Elections na magdaos ng special elections para sa magiging kapalit na expelled Cavite Congressman Kiko Barsaga. Pero ang tanong ngayon, maaari bang sumali si Barsaga sa special elections?
13: Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission and Bank.
12: Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, administrative ang nature ng expulsion ni Barsaga at mangyari lang ang perpetual disqualification kung may final judgment of conviction kay Barsaga sa isang kasong kriminal.
13: Kung sakali po na yung akin naging statement na makakatakbo siya ay mayroong gusto mag-question later, especially kapag nilabas na namin yung guidelines, yan naman po ay pwedeng itaas sa Korte Suprema. Pero tatandaan po na talaga natin na base po sa ating mga kalatas, sa ating po mga umiiral na mga desisyon ng Korte Suprema at mga batas, hindi naman po siya ground for perpetual disqualification to hold public office.
12: Kaya kahit kagabi pa lang napatalsik si Barsaga, ngayong araw ay simula na rin agad ang paghahanda ng COMELEC. Mandated daw kasi ang ahensya na magdaos nito, 60 days hanggang 90 days, simula na magkaroon ng congressional vacancy.

0: kahit walang resolusyon o patawag ang Kamara ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Hagedorn versus House of Representatives case. Sabi ni Garcia, aabot sa humigit kumulang 200 milyon ang magagastos para sa special election sa Dasmariñas.
1: Magre-realign naman kami ng budget. At the same time, titingnan natin kung may mayroon pang madudukot kami ng mga savings, kung may mga natitira-tira man. Pero ang gagawin po natin, muli po tayong susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo, sa at least sa Department of Budget and Management, baka pwede kami mabigyan mula sa contingency fund ng budget.
0: Gagastusan ng COMELEC mula honoraria ng mga guro hanggang pag-iimprenta ng mga balota. Hindi rin pwedeng isabay ito sa barangay and SK election sa November 2 dahil lagpas na ito sa 90 days duration. Sabi ng COMELEC, kalimitang nagkakaroon ng caretaker para sa mga nababakanting congressional seats. Maaari daw na italaga dito mismo ang House Speaker o isang kongresistang malapit sa distrito ni Barzaga. Sa mensahe ng dating kongresista sa Billionaire News Channel, nag-akusa ito na posibleng malustay lang daw ang budget para sa special elections. Nang tanungin kung may balak siyang sumali pa sa special elections, ang sagot ng expelled congressman, posible raw kung may budget pa siya. Para sa Politico Nightly, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Hinatulang guilty of disorderly behavior si Quezon City Congressman Bong Suntay matapos aprobahan ng House of Representatives ang rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges. Sa botong 263, laban sa 8 na may 7 abstention, aprobado ng Kamara ang pagdaan ni Suntay sa isang disciplinary action dahil sa mga naging pahayag niya sa isang pagpupulong ng House Justice Committee. Matatandaan kasing nagpahayag si Suntay ng ilang lewd remarks sa artistang si Ann Curtis. Sa ilalim ng committee recommendation, sasailalim si Suntay sa community service at gender sensitivity seminar. Kailangan niya ring mag-issue ng isang public apology kay Ann Curtis at sa lahat ng kababaihan sa pamamagitan ng telebisyon o broadcast media. Police confirmed, kinumpirma na ng Malacanang ang pagkakatalaga kay former Taguig Mayor at Director Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng PTB4. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel at Abante ang napipintong appointment. Ayon sa palasyo, tiwala ang administrasyon sa malawak na karanasan ni Cayetano sa pribado at pampublikong sektor. Sa ating pagbabalik, ilang politiko lokal stories mula sa iba't ibang panig ng bansa, bibida sa ating programa. Tutok lang sa Politico Live.
3: Plus 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
4: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
3: From boardrooms to budgets, business, covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel.
5: The Abante Billionario Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionario News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
3: Thank you for making this possible.
2: Sa loob na mahigit 3 dekada, kinikilala ang Galing Pook bilang isa sa mga pinakaprestihyosong parangal para sa mga makabago at epektibong programa ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ngayong bukas na ang aplikasyon para sa 2026 Galing Pook Awards, makakasama natin ang taong nangunguna sa paghahanap at pagtatampok ng mga pinakamahuhusay na inobasyon sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Makakasama natin ang Executive Director ng Galing Pook Foundation, ginoong Jay Carrizo.
6: Hello, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Dexter.
2: Magandang gabi, ginoong Jay. Officially open na yung applications po ano, para sa 2026 Galing Pook Awards. Para po dun sa mga kababayan natin na hindi pamilyar, ano po ba talaga itong Galing Pook at bakit ito mahalaga sa mga lokal na pamahalaan?
6: Yes, maraming salamat.

0: Salamat. Ang Galing Pook ay naorganisa dahil sa ating decentralization under the Republic Act 7160. At that time, kaano pa lang natin sa isang centralized, highly centralized na panggugobyerno. So nahihirapan yung ating mga LGUs. Ano ba ang ibig sabihin ng decentralization? Ano ba yung kailangan natin gawin? So nabuo ang Galing Pook Awards. Nagsimula siya with LGA at saka AIM, Asian Institute of Management, as gantimpalang Galing Pook, kung saan nagdo-document tayo ng mga magagaling na programa at nire-recognize natin. Mm-hmm. So nagsimula yung recognition since 1993, and currently we have already 377 documented programs ng Galing Pook.
1: So ito ay annual po ano na pagpili?
0: Yes po. Mm-hmm. Generally annual po siya.
1: Oo. Yung tema natin ngayong taon, Islands of Hope, Local Innovations, National Inspiration. Ibig bang sabihin, nakatutok tayo doon sa mga isla-isla ng mga LGU? Hindi naman.
0: Generally po, kung ating nasusubaybayan yung mga nangyayari sa national, medyo sobrang gulo. Kanina yung mga reports po ninyo, meron tayong Senate flicks, meron tayong mga kaguluhan, hindi lang sa ating national, kundi sa labas din ng bansa. So naghahanap tayo ng mga inspirasyon na minsan makikita natin sa mga lugar na tinatawag nating grassroots communities, mga barangays, mga munisipyo, mga city, na kahit magulo sa taas, meron din palang gumagalaw sa baba. May mga pagagaling din mang gobyerno sa baba. So yun po yung hahanapin natin for this season ng Galing Pook Awards.
1: Oh. So sino po ang pwedeng sumali? Kasi nung nakaraang taon, ang alam ko, nakatutok kayo sa mga barangay. Ngayon,
0: yes,
1: ganun po ba ulit? Or municipality or city categories tayo ngayon?
0: Ang talagang Galing Pook Awards, ginagawa yan ng iba-ibang LGU na pwedeng sumali from the province to cities and municipalities hanggang sa barangays.
1: Mm-hmm.
0: So last year, nag-concentrate lang tayo sa barangays dahil sa ating election. Now, binabalik po natin ulit sa regular na season or the awards kung saan lahat po ay kasali. Pwedeng si barangay, pwedeng labanan si province, pwedeng labanan si city, at saka pwedeng labanan si munisipyo.
1: Mm-hmm. Sir Jay, sa panahon ng madalas na mga, alam mo na, negatibong balita, kanina lang yung mga balita natin dyan sa Senado, mayroon din balita sa Kamara, gaano ba kahalaga na ma-showcase natin yung mga magagandang kwento ng pamamahala sa mga lokal na pamahalaan?
0: Sobrang halaga po kasi nawawala na tayo ng pag-asa na minsan napapaisip tayo. May magagawa pa ba, may pag-asa pa ba ang panggugobyerno sa Pilipinas? Kaya marami sa atin, kung masusubaybayan natin, marami na ang gustong lumabas ng bansa. Doon na lang sa labas, mag-migrate. Pero gusto natin mangyari na ipakita na may mga leader pa pala tayo sa baba. At may mga communities din tayo na nagiging katuwang ng mga leaders para gumawa ng magagandang programa. At yun, nakaka-address sa mga problema, lalo na sa ating mga komunidad.
1: Mm-hmm. Maraming mga LGU nga, yung may mga magagandang proyekto na naitampok nyo na ng mga nanalo sa mga nakalipas ng taon ng mga awarding ceremonies. Pero ano yung naghihiwalay sa isang ordinaryong programa at isang Galing Pook Award winning program?
0: Yes. So currently, ang mga LGUs po natin, meron silang mandato. So nakasulat sa local government code ano yung kanilang mga kailangan gawin. Pero ang hinahanap natin ay hindi lang yung paggawa nila ng kanilang mandato kasi binabayaran sila dyan at may budget sila dyan. Ang hinahanap natin ay yung may innovation, may kakaiba. Something na may flavor, kumbaga. At hinahanap din natin yung mga programa na may positive results at saka impact. So sa ating criteria, 25% yan. Pangalawa, hinahanap natin yung nagpo-promote ng people's participation, ng empowerment at saka partnership. Yung hindi si LGU lang gumagawa, kundi kasama niya rin yung kanyang komunidad. Mm-hmm. May mga partners din siya sa private at saka sa civil society. So another 25% po yan. And of course, hinahanap natin yung may innovation, yung kakaiba, nag-a-adapt at saka responsive sa mga lokal na konteksto. That's 20%. And pang-apat, hinahanap din natin yung programa na may resilience.

0: resilience at saka social cohesion. Ibig sabihin, pag may disaster na nangyari o kung may mga events na hindi inaasahan, kayang bumalik sa dati, kaya mag-bounce back ang ating LGU at communities. At hindi lang nagba-bounce back, kundi dapat magkakasama sila. So may social cohesion na tinatawag. So that's 10%. And then for the remaining 20%, ang 10% yan for sustainability. Dapat yung programa, ang impact ng programa ay tuloy-tuloy. At dapat efficient ang programa, lalo na for service delivery, partnership building at saka transferability. All in all, 100% po yan.
1: Mm-hmm. So ibig nyo sabihin, hindi lang yung mahalaga dito ay yung innovation, kundi kung ano yung magiging kalalabasan o impact niya doon sa isang komunidad. Kung ito ba ay epektibo o hindi.
0: Yes po. Mm-hmm. Yes po. Yun talagang hinahanap natin. Hindi lang yung, kumbaga, hindi lang yung pwede na, kundi dapat pwedeng-pwede. At hindi lang yung ginagawa nila yung mandato, kasi trabaho naman talaga nila yun eh. Dapat something nakakaiba.
1: Pwede at akma para doon sa mga residente.
0: Yes po. May kanilang konteks.
1: Oo, may mga lokal na pamahalaan, Ginoong Jay, na sabihin na nating isa sa mga challenges nila talaga ay yung limitadong pondo. May pagkakataon ba silang manalo kahit hindi ganun kalaki yung budget ng kanilang mga programa?
0: Yes po. Actually, hindi po natin tinitingnan lang yung pondo. Tinitingnan natin yung value for money. Kasi minsan yung 1 peso na investment mo, may mas marami yung nabibigay. Kaya ang sinasabi nila, yung isang tanong nga sa amin, paano ka maglaban na isang barangay at saka isang highly urbanized city tulad ng Quezon City or Makati, talagang mayayaman? Pero sa mga nakaraang Galing Pok Awards, na yung mga nanalo, minsan mas mahirap pa. Like yung isang barangay sa Tanay Rizal, Kayabu, Barangay Kayabu, ang kanyang NTA or National Tax Allocation was only 800,000. Pero nadaig niya yung Quezon City, nadaig niya yung mga probinsya na kung saan bilyon-bilyon yung kanilang mga national tax allocation. Kasi naipakita nila na talagang kaya kahit konti lang yung resources, yung financial resources, sa pagtutulong-tulong ng mga tao sa barangay at saka mga partners nila sa private sector, mas marami silang nagagawa. So it's not really the investment in terms of money, but the investment in terms of partnership.
1: Sir, sa mga nakalipas na mga taon o dekada na pagsasagawa nitong Galing Pook, nakapagsagawa na ba kayo ng pag-aaral kung ano yung mga nagtitrend na nakikita nyo na pinakamahuhusay na LGU program sa ating bansa?
0: Yes po. So, bukod sa umiikot doon sa criteria natin, nakita rin namin na marami

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.

0: nakaka-frown.
1: Sherryfur tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sinasabi ko na nga ba?
3: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
4: Get ready, Nak!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history. And you can catch every single moment live on Blast TV pay-per-view. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
1: Sinasabi ko na nga ba?
2: Tangkad mo na pala! Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang Sherifer Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
3: Sherifer tangkad sagad everyday! 66 sa nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad!
0: Mahalagang paalala, ang